Yesu doyi, yenuma yense na yenfatei. Ode ninkwa atuwa mayei. Angwangwa semniye muntiei. Odupe niye. Yesu doyi, yenia yense na yenfatei. Yesu dini.

0: ho asotwe na ebre wo
1: minu ya wutie menne iti nipa bia wo tiasea wankasa
0: hunu otibia no se bibia ni wo ekwo so was bra boma wo na wo wa wo wadwene nka ho so otifie na wadanfo be fro se mi yenko kro no bo na tiasea wo pene so di na ne no koye mi yenko ko ntokwa na akwa wo pene so wagye atum you've consented to na se no de baaye no eti ho ha oba jitum se wo na pene so na ne no koye na hawa ba ye die ye ha obi amfiri yen obi ene tinche ya wayo ti adam si hawa hawa nso si owo no pre tutuo na ye de tiwi ase ni nyankopon kiri sa suban wei nyankopon pe sa suban wei no ni sa suban wei so ntena bibi na izafo atwon ho afri awurade ho ena omu anya ko no mu nya adwene se ombese akonyankopon kyen bio yakopon ka asem bi kire wo wo breso semuma ana se chronicle ana breso semuma eto sumi no itinson chichemu dunani dunum no yakopon ka ase bi tie bi anopai na emwa wo
2: breso semuma eto sumi no ana se chronicle anuma eto sumi no itinson chichemu dunani ekodunum no
1: yentie urade asem
2: na se meman a wabo me dubre won ho ase
1: ye di kan se meme man a wobo me din wo won so bre won ho ase
2: na wo bom pae
1: na wo bom pae
2: na wo hwemanim
1: na wo hwemanim
2: na wo sane firi wo akwa mmone
1: na wo sane firi wo akwa mmone so a
2: men sume firi osoro matie
1: men sume firi osoro matie
2: na mede won bone afri
1: na mede won bone afri
2: na masa won asase no so yade
1: na masa won asase no yade
2: afi mani bebue
1: mani bebue
2: na maye aso mama ye hayin bible
1: na maye aso mama
2: ye hayin bible
1: utie niye ti nyankopon wo conditions a odi ato ho a ogyina so aditie onipa ase wo a osu ye kristo ni wo a osu ye nyamesom ni nyankopon se so obro ho ase ahobrase ne ne sen wo a wo ba fom wo a wahwehwe omu wo hunu wo mfonsuo na wakɔ wo na nkroma anim wo su afra wurade no saa de no ma onyame ba wo nkyɛn tu se me maa wo bo wo ndi wo nso no bɛbrɛ wo ho ase na wasakyera wadwen ni wofi wanko amone so dia mensu meti won na medu amumu ye beche won na masa won asase so masa won asase ya die na mama maso akọ won pae bo so na meti won na kupon condition ni nipa bia udwane udoje ubone na ko yakopon anim a yakopon ntiwo he say won't fulfill the conditions no kwe wo hono no na nipa ebone anya ono na aye di yamfunsuo bia ye de she obi ni aya yankoyie no ehwehwe no obi ho nipa suma si na aye ipasu mesi na aye ye bibibia nko yie no ye dane tu obi so ti kan amo afodie ye osiebel ni oku no na brabo si neti ti nyankopon eba nipa nchen on condition se nipa no aye ason na nipa no ahwehwe ni mu
0: no no abre ne ho